Moringanika, ra wade klinik tangono. Tangwa diphtheria yo. Diphtheria ka na je matar na je bacteria tangono mambata. E ngare na je no ngam dem ngara kadang amare yo. Na je diphtheria ka kaduni me matar mat e na je ne kanu ngam dem ngara kadang amare ara kulugulu ka ma tanje je e mangeba na re chemo ya hatchu da hamdoran. Ine ka diphtheria ka no ngam dem ara kadang amare e kana op e kadine ka matar ro mat. E nimira ka kadang amare ka nanje matap. E mara ka kadang matar mangandap na jini yo e bacteria ka kana op ngar na jini. E kadine me gurgi e matap de na jini na je mangini teng tama ara ko silba ka maya nangandap na je bacteria ka berim ina ka ninyi ka nangana ku silba ini yo e bacteria ini ka wa ka berim ora ara mangini ni e ninyi ka ma matar nat. Na jeng amre ka ara lead with anjin jim ina ka deep theory ka isi de ka nedi ni me ka ara tissue na jip mam na ji kalego na jip mam mana ka jip mam kala mo jip mam pana na ji mana ka dupak ta ara turk e mangi ni mira ka mangi patta ka mangi ne mapol no ka ma jerme me doro ina ka mangi ne mapol ka ma chuka tanam je aktoran ina ka mangi ne mapol ul kamata de da ara putak ina kamang ina nemapol e chegan kamata no mor karni me ina kamang ina nemapol e ni me ka mang edo pak no ara tai pini ni ara gulgul tanin jem ina ka na ji bacteria ka man pin nangan do ran ara mang ini ni ina ka mang ina nemapol ora ngata ka gulgul no kunta ma e bacteria ka no ngam dem ara ngam me pataka na ji vaccination nat no ara clinic ina ka ganyual ina ka merma mata diphtheria nat sabata ka turna ar clinic vaccination nat no ninye mama ninye kadalandar kadugununo ina ka vaccination mata patayo ina ka community ka nyika safe mata gera ambaya